0: Akọláwọlé lorúkọ mi jẹ́ o, olóòtú ọmọ Adábánijà. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa rédíò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, mọ́lẹ̀ oṣù sí o àfẹnti ọ̀bánilé Bálayé West Radio 89.3 FM ibẹ̀ la gbé wáyé ní Olúyọ̀lé Ìbàdàn. Akí gbogbo àwọn olùdarí rédíò bí o, akí ọ̀gá àgbà alákòóso àti àwọn ìsọ̀gbẹ̀ ẹnjiníà àti gbogbo ẹ̀yin presenters lọ́kọ̀ọ̀kan ẹ̀jẹ̀jì. Inú mi dùn fún rédíò yìí, mo mọ gbọ́ gbogbo ìgbà torí wípé òjò ọ̀bẹ nìkan sọ̀tá ni bí ẹ ṣe ń sa Hausa, bẹ́ẹ̀ ni ẹ ń sọ ti Yibo, ẹ mọ̀ gbọ́ ti Yibo kedu ọdún ma, ẹ mọ̀ gbọ́ ti Hausa ń bẹ̀ iná Kwana, iná Gèjà, ẹ mọ̀ gbọ́ ti Yorùbá. Ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé rédíò eléyìí ó tún ní agbára ju rédíò ẹlẹ́kùnjẹkùn lọ. Adúpẹ́ pẹ́ òkun, ìlọsíwájú yóò mọ bá wa o. Akọ́láwọlé lorúkọ mi jẹ́ o, olóòtú ọmọ Adábánijà, ọmọ ẹni ìjà ọ̀bá tí pẹ̀rẹ̀ lọ́kùnrin. Àtẹ̀wé àtàgbà ọmọdé ìlọ́kùnrin lóbìnrin oyún inú àṣẹ ẹ̀dí ẹ mọ̀ gbọ́ West Radio 89.3 FM.
1: West Radio 89.3 FM kan dàgbọ́n má pẹ́.
2: Radio stations jupụtara Ibadan, mana naanị otu redio ka a ma ama, West Radio 89.3, ọpụrụ iche ọbata obie oyoyo redio. Ndị Igbo, ndewonu. Ihe ọma mere unu dum, onye agha na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị asatọ n'ime ọnwa Julaị nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa ọrịa. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio nke mbụ maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Steeti Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo State. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu amalitela iwepụta iwu ga-achụ maka ndị uwe ojii ga-abụ nke ndị steeti. Ndị sineti agwala gọọmenti etiti ka o were ọsọ were ije kwụsị ịnabata ndị omekome na ndị ji egbe eji ndị mmadụ egwu n'ime obodo Naịjirịa. Mba Amerịka eburula agha dị egwu gawa mba Iran n'ihi na ndị Iran na-agba ụgbọ mmiri egbe, ọkachasị ndị nọ na ebe a na-akpọ Strait of Hormuz. Gezie ntị ugbu a ka ịnụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ewepụtala otu a kpọrọ Presidential Working Committee ga-ahụ maka ihe gbasara ndị uwe ojii nke a ga-enye ndị steeti. E mere ihe nnyaahụ mgbe ọnụ na-ekwuru onyeisi ala na onye ndụmọdụ nye ihe gbasara mgbasa ozi Bayo Onanuga, nke onye nọchitere anya onyeisi ala bụ Chief of Staff Femi Bajabiamila. E mere mmemme ụnyaahụ mwepụta ndị ga-ahụ maka ihe gbasara uwe ojii nke ndị steeti n'ime Presidential Villa nke dị n'Abuja. Mmemme a e mere ụnyaahụ maka ndị National Assembly emegharịala iwu ndị uwe ojii nke metụtara obodo Naịjirịa ka ọ ga-abụ steeti ọbụla nọ n'ime obodo Naịjirịa wee nwee ike iwepụta ndị uwe ojii nke ha. N'otu aka ahụ, onye isi ala Bola Ahmed Tinubu agwala ndị Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses Commission, ICPC, ka ha na-ebenye anya na ihe kwuru maka Presidential Foreign Intervention Promotion Council, na ya nyere ha ụbọchị 30 iji wee gwa ndị obodo Naịjirịa ebe asụrasụ debere ọdụ. Onye ndụmọdụ nye onye isi ala na mgbasa ozi Bayo Onanuga kwuru na onye isi ala agwala ndị ICPC ka ha lebenye anya mara ka esi wee mee ihe gbasara ndị a sị na ha wepụtara ego wee nye ndị na-enweghị kwesị ka ha weta ego. O kwuru na ihe a gwara ndị a bụ ụbọchị 30 ka e nyere ha iji wee wepụta akwụkwọ ka ha mara ihe merụnụ etu mmiri si wee banụ opi gbagoro. Ndị sineti agwala gọọmenti etiti ka ọ kwụsị ịnabata ndị omekome ma ndị omekome si n'aka ndị Boko Haram, ma gwa ndị na-echekwa obodo ka ha gbaa mbọ hụ na ejidere ndị niile na-enye ndị Naịjirịa nsogbu, ma mee ka ha gaa ụlọ ikpe ka a mara ka ihe a ga-eme ha. Okwu a ekwuru ụnyaahụ, onye wepụtara ya bụ onye na-anọchite anya Katsina Central Senatorial District, Senator Abdulaziz Yaradua. O kwuru na ihe mpụ ndị a na-eme n'ime obodo Naịjirịa ugbu a ka nkụ, nke mere na ndị amị lara ezumike nka abụrụla ndị lara mmụọ site n'aka ndị omekome. Ndị sineta họpụtara ndị ga-enenye anya n'ihe gbasara nchekwa obodo Naịjirịa, ma gwa ndị e nyere ọkwa nchekwa obodo Naịjirịa ka ha mara ihe a ga-eme ugbu a iji chekwa obodo Naịjirịa. Sineti gwara gọọmenti etiti ka ọ kwụsị ozigbo ihe gbasara nnabata ndị omekome, ma ndị si na ha echegharịala ugbu a, ma kwuo na onye ọbụla ji egbe, onye omekome ọbụla, ndị ji egbe eji ndị mmadụ egwu, onye ọbụla aka kpaala ugbu a, ọ ga-atakụta ya aja, n'ihi na ha agwala gọọmenti etiti ka ọ kwụsị ịnabata ndị a n'ihi na ha sịrị na ha echegharịala. Ọgụ na mgba dị n'ime etiti mba Amerịka na mba Iran ebidokwala ọzọ, nke mere na mba Amerịka eburula ogbunigwe tụọ n'ime mba Iran, ebe ha ji egbe gbakasịcha ihe pụtara 40. Iran were egbe gbaa ụgbọ mmiri na-ebu mmanụ eji akwọ ụgbọala n'elu mmiri ebe a na-akpọ Hormuz. Ndị Iran kwuru na ha abọrọla ihe Amerịka mere, ma buru ngwa agha gaa tụọ na Bahrain na Kuwait. Dịka ndị Iran si wee kwu, Amerịka were ngwa ọrụ wee tụọ ebe a na-akpọ Kajim Island, Bandar Abbas na Sirik, ebe e kwuru na ihe mere ebe a merụrụ ọtụtụ ndị Iran ahụ. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka ọgwụ ọhamụ n'ọnụ n'ụbọchị taa, ma biko dododo gazie ntị ọfụma ka ị nụ akụkụ ụwa nke ụbọchị taa ka esi wee kapị ya ọnụ. Anyị gwara unu na onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ewepụtala iwu gachi ka esi wee kewa ndị uwe ojii nke ga-abụ nke ndị steeti. Ndị sineti agwala gọọmenti etiti ka o were ọsọ were ije kwụsị ịnabata ndị omekome, ma ndị si na ha echegharịala maka na ọ dịghị mma. Mba Amerịka na mba Iran ebidokwala tigbuo buka dị n'etiti ha naabụ. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Kemisola Williams. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, ihe ọma mere unu dum. Onye agha na nwanne ya.

afọpẹ fun olorun tori pe o se tori panu re duro titi lai lai olorun oba to so wa titi di akoko ta wa yi iwo yi ijejo la so wi pe titi di ose to nbo gbogbo eyin ara ale gbogbo eyin ololufe ikanni wa awa na ture wa ma tuti de ba se nde baba mi to mo yu igbi ninu ikara won atabatubu olodumare oba to mo gbogbo to si le ise on gbogbo oba ti o mo wa oba to mo wa oba ti ko je ki ibi sele si wa aja dupe lowo baba yen ni ojojumo lo ye ka ma dupe tori wipe nipo kipo ta ba wa nibi kibi ta ba bara wa gege bi eniyan da omo adamo o di dandan ka dupe fo olorun oba boyo wa te wa olorun boya ko te wa olorun sa je adupe tori wipe ninu gbogbo re na ba ba wo sakun gbogbo re ko te wa olorun bi nkan se nsele si wa nkan beyen nibi gbogbo re ti nsele na a si ri nkankan yo ta fi so pe mo sa ti edupe eleyi na gẹgẹ bi enikan emi ma n dupe lodo olorun oba nigba gbogbo tori pe mo mo wi pe ti o ba si to olorun ni ko si bi temi oba wa leni ti e mo bi tin ti wa

kiyin logologun an kiyin logbon logbon an kiyin lokunrin lobirin an kiyin lomode ati lagba kiyin wi pe ka san salafia le wa se dada la ba yin ikoni kan ga go magbe Welsh Radio 89.3 FM your preferred awesome radio ni e tin gbo wa ni osan yi ikoni molebi akoko to je pe gbogbo eto wa bayi ni koni logbon ni koni loye awon o ki se eto to je wi pe e mo ni kawo kan ta ba ti gba won kan sori afefe bayi eh awon apakan e ni ori itin won gbe sori afefe yi ko se teyin le gbo e ma wonu ile lo nti yin to ba tun ti kan yin a tun pe yin rara o gbogbo eto wa lo nkoni logbon lo nkoni loye to je pe gbogbo molebi papa jula awon ogo were wa awon na le joko ti wa eh te ba ti gbe ero radio yin te ba ti yi sori ikani kan ga gbon magbe Welsh Radio 89.3 FM awon na le joko ti yin ki o je wi pe gbogbo nkan ta ba gbe sori afefe lawon na le keko ndi re abo si akanto eto yin eto wa edun okan ni osan yi pelu emi omo yin ololufe yin olaumi omo layo paya won ni ile odebode emi lomo olai mi lomo olai mi lomo kikan emi lomo muduru fun emi lomo tirin ti ki sojo rara e bo se nkiwi ni yen ni dile baba mi lohun lori eto edun okan a ma wo iriri aye lara idojuko awon eyan lojo kan ojo kan ile to je nkan edun okan fun won to je

0: 0916893 1000 ni nọmba tẹ le pe wa si o e ba wa da soro yi mama n gbo wa bayi o kini kan se soro to wa nle yi ona wo ni won fe gba e teyan meta o fi duro meji meji e ja mu pe yi e ka san o e ka san sa ki lo ruko yin ati bi te tin pe wa a n gbo yin o to e ja mu pe yi e ka san
1: Yeah, I can't say.
0: I can't say.
1: I can't
0: say.
1: I can't say.
0: Hmm.
1: Eje ki awon egbon obirin mejeji ni ta si moko wale yin.
0: Hmm.
1: Obirin.
0: Hmm.
1: Pelu apuro won to moko wale awon meteta. Ki ya puro nbe ki ya sun seyin. Oro yen o kan iya mo. Se wa ri awon mo meteta yin. Kan wa bere si ni fun baba won ni ta yin. Kan mo baba ba won so. Egbon a so fun baba bi ototo loro o.
0: Hmm.
1: O baburu ti moko wale nti e. Se ri nkan ti baba nse. O fe manu awon egbon yen. O ma je pe ibeyawo aburo ti won o ma ma fun won ni etije pe a ba wa la won je se ti won o se ri ti awon meteta ba ti jo pe baba yen o nse pe to ba pele ni ma soro die ma ku lori e o le take won like another 3-4 months ko to gbo but o gboro gba si o ba ti wa gba ti o ma yen lo ni suru ti ba yen lo olohun a si n to da fun
0: pe
1: o gbo ti ba pele ni yen o ni eva jebi e ko gbagbe yen o le ma joko oko to mu wa le gan ti garu koko ni o le ma joko so do go bi ba se je o godo tata so ti baba yen laaye
0: adupe gan ni adupe sa soro wa leyin o edo ma le dari ji won gbọn ti boda wa yen so won ni wi pe tomo yen gan ba fe fi kan foko ba le se le oko to lohun fe lo yen o gbodo fi ti baba e se pe ko wa si bo se wa buru to won gbodo boran si baba lenu e ka san
1: e ka san o
0: ki lo ruko yin sa
1: gbo wa dada bayi
0: gbo yin bayi sa agboye
1: eh ai si fara en de la ta de gba
0: ta e ka bo sa le kan si e ba wa da si
1: lo e ti se de si mo ni egbon lo ti e ya de ko won ni gba o ni gba kini ngba ti ko ti omo ko to fe se ti e o wa lo ni gba o di omo ni pomo wa a ba se awon ile nsin o ti e na ko ti o se lanfani ti o se lori re olohun pe se fun ona se ka se ta ko ojo ayu e leyo ma ba je o ko owo ti ba yi baba yen ti mu lati le wa iya yen lo ba yi ka gbogbo nkan na ko le so mo beru o beru yo ko be lo de leyin sin mo ti le da ko o ti se ko ti nsin asko ti to ti won fa adura si lokun olohun ti na ta mo ta wa lo ni pe ta ba ta wa je ko di meta gba ta ti won ba ti ready to won ti ready so ko ju ni ya ye ti o da ni ko ma fa yen ga gbogbo mo de bi pata do ti sa fun eyan je buru eyan ma ro nu sa meji lo ni o ti ta se kan do bi ti o ko se ti ele se ya re won ma gba o won wa gbon da se o
0: ye
1: ni ka se ti Wọ́n lọ rẹ jù wọ́n lọ parí ẹ̀ ń bẹ̀. Tó bá lóun ò gbà. Tí ó bá kọ ọmọ ẹ̀ kó kọ lọ́mọ. Tó má débi tí ó jẹ́ àmọ́ iye ọmọ tí ó tí ò dùn bàbá tó sì ń bá yé lọ. Ọlọ́wọ́n á dúró tán.
0: Tọ́ ẹ ṣe gan ni adúpẹ́ sà. Ẹ ṣe o. Ọ̀rọ̀ yẹn ká bàbá wa yìí lára tán ni wípé èèyàn ṣe wá burú tó jẹ́ pé gbogbo èèyàn gan lọ ti sá fún yín kí ló dẹ̀ wá le tó yẹn pé kán tiẹ̀ mọ́ fi tiwọn ṣe kán mọ́ gbọ́rọ̀ ti tiwọn kán wọ́n gbọ́ dá sí.

0: 0916-893-1000 ni number te le pe wa si boya yin na si fe ba wa da si e pe se looto ni kan mo gboran si baba ko ti e ko wa bo won se yanju re abi se wo wi pe oro yi gan o ti fe ma pin sona meji mo ma so ngbogbo gba wi pe gbogbo wa le supo ka akori sibi kan na egbon ta won kan so e brother wa kan so wi pe won bodo fi ti baba se to mo gan ba fe ni fokan ba le ile oko awon kan si so wi pe ah baba ti buruju jare ko wa nkan mi ko wo gbo ti wo da si kile yi le ro si 0916-893-1000 tabi ke pe 0911-3-9-8-9-3 ama gba gbe pe te ba fe so ni gbowo wa lori kankan nu awon eto wa gbangba bayin le kun wa wa sisile lati gba yin wole lowo ti o ni gani lara rara ta be fe se ipolowo oja kan tabi omiran ipolowo oja bayin ni agumu owo e gba won ipolowo oja yen wa e je aba yin polowo re ka je le wo gba
1: awon ika eni o apoju pa ni mama kokon pe ni
0: ewo mo ndupe lowo gbogbo eyin te ba wa da seto loni o gbogbo eyin te npe na mo ri bi awon ipe yen bo se nrebete e oju opo yen nse mona mona loni ama gbogbo eyin ti e wa lanfade lati le pe to je pe o wa wole te ba wa da soro na mo dupe lowo gbogbo yin gbogbo jumo ni mo ma so pe ko si gba kan te da mi da eto e mo si dupe ita rora benu bayi na ah e se mo pe opolopo gba mo ma so pe ta ba soro gan ta won yen ba ba wa da si e yo pada di bo ba ko waju si oko ota bo ke si oko ta to ba ku won nikan o pada teru ara re pa ni idi toro yi fi da pe boye o ta koko ni wipe e ko so gbon ti mama yi o ti da koda gan won ti aye nikan ni pe ko be mama won ko be baba won na won aimoye jiji loru gan to ti e ti wa di wahala tan ni to ba tun ji mi loru mo in ti se fun won fi mi ile lori oro yi bi n ba se so ni enikan tun wa si oju wa si nkan kan pe eni ta ro pe boya ohun gan loko re pe o le ma je oko re gan ko le je pe boya olodun gan fe fi baba yen se sababi ti o fi ni fera ni amo e se lo to ni ko olodun ba saanu wa nkan buruku ni keyan ma lolufisun keyan ma leyan to je pe o le mu eyan bale ko je pe eyan nikan ni gan eyan nikan ni o
1: to ba ndara fun e
0: to yi to wa nle yin na mo lero pe olorun ba ma ba wa yanju e gbogbo nkan yi yo pada ni yanju tori mama ti so wipe awon lawo wa laarin o baba nbinu omo na nbinu koda ga awon mejeji wo fe jora won tori wipe bi inu omo se nru be ninu baba se nru awon wa meni tawon o da mi si lokan omi tutu si lokan tokan re o wa bale ta ni o wa gba fura won toro mo ti so wipe baba gba lero wo gba lele wala yen wa po wa ga lokan mama yi lo fi wa so pe ka won ti e so sita ko ma di pe owo to ndu awon bayi awon ma fi bo abi aso asi dupe lowo gbo eyin te ba wa da soro gbo eyin te pe wa e mo dupe lowo yin asi dupe popo pataki lodo olorun oba na to tun le so wa ta fi so pe boya gbe to sori afefe loni eyin te ngbo wa tun ma gbohun wa e atumo de ba yin aja kan ranti o wipe olorun ba to mu wa de akoko ta wa yi e lagbara olorun oba yo tubo ma saanu fun wa e ma je ka wa koju tu lo oro o igba re o to se lobe lakoko ta wa yi e je ka mo para wa mo e je ka mo sakiyesi ifura bayi ohun ni ogun agba e ma je ka mo fi gbogbo taratara duro e je ka wa na mo sakiyesi gbogbo ibikibi ta ba wa lagbara olorun oba ibi oni sele si kankan nu wa o titi di ojo me ta tu wa pade oruko temi o yi pada olaomi omo layokun ayamo ni ile o debode mo so pe titi di ose to nbo ire ati ayo na latu fi pade o ire o.

to e ku ti mo pe ohun tin ro kango kango awon ohun tin soro ologbon jade awon ohun to je pe in to nfo jade in to se pe o sara ilu o kara ilu logbon o si mo se kini I mo fun ni loye e ti mo pa awon ohun lo ti se kini lo ti gori afefe kini mo nso npa re ohun eto ohun obirin ni e ka bo sori eto yin eto wa ohun obirin lori ikanni Wells Radio 89.3 FM ikanni kanga gbomo gbe eni ti ma n ba fi emi ati okan ati ara ba wa bo e ti mo pe bi ago meji ba ti ro ni gbogbo ojo Wednesday e ti mo pe awon alayo yin la ma se kini la ma fun yin tan o boya kin so be ta ma kokko bere pelu awada a kokko ba yin dowo eke na a wa wo nu gbongbon kunkun dun ti ba nsele ni gbogbo adugbo wa mo ni kin kin kaabo lekan si ni salaafia alaba yin yo won ni nta ba ti to ba tojo meta bo lati ki won o jare eku ati na ni oya mo ni kin kin pe eku ati se gbogbo e lo dede asiku bi oju ojo ti ri asituku bi ilu ti ri na e ja kokko bere bayin pe se ri ni le ibadan wa awo fo e ogun rara o awo si fe ogun eleya meya abele silesin e dakun bo baba tin se eje ate jeje e mo je ase koja ara wa o e si je ka fun awon eleso abu laye lati sise won o e si ja na suru si eyo won ma wo powo wo tun ni ori on to oko e to tun gba wole gbogbo ala mo tin sele ni badan ni owo ojo ni enu bi lolo yi bi we a few hours ago ṣugbọn emi ma san pe dakun ija na suru si inu mi si dun pe awon osise eleso abu won sare tagiri si gbogbo bi tin lo nbe on mo si mo pe eleduwa ba wa da si gbogbo bi ba tin lo lekan si e ka bo sori eto yin eto wa ohun obirin o ko temi oyi pada wo temi to pe akin ko le lo ko temi aya akin lo san pe salaafia mo ba yin sode yi dun daada o pe mo da mi be ayin eyin o ola plenty mi na be ayin se wari isan sama tude o ran se oni akin yin elene yen ni mo da ko re oni akin yin gangan ah, should go.

0: káàbọ̀ padà sí ètò yín ètò wa ohun obìnrin lórí ìkànnì Wells Radio 89.3 FM ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ ẹ̀yọ́ ẹsẹ̀ ohun tí ẹ̀ ń bá wa bọ̀ tí ẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa láti àtàtàárọ̀. Kó tó di pé a máa lọ sójú ọjà lẹ́ẹ̀kan mo sọ ń pé lábala kejì ètò yìí a ó sáré gbé ọ̀rọ̀ tí gbajúgbajà oníwàásù ìyẹn ajínrere lóbìnrin evangelist náà ni wọ́n bíṣọ́ọ̀bù náà ni wọ́n bàbá ní ká kó wọn pọ̀ kódà oyè tí wọ́n gbà ó kọjá bẹ́ẹ̀ ẹ̀yọ́ tí wọ́n sọ ìyẹn
1: bíṣọ́ọ̀bù
0: fúnkẹ́ felix adéjúmọ̀ ni ògbóǹtarìgì ni wọ́n a mọ̀ ń pé nígbà tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ báyìí olúwa mọ́ ń lò wọ́n ṣùgbọ́n over the weekend ìyẹn ní ọ̀sẹ̀ tó láàrin weekend wọ́n sọ̀rọ̀ kan tó sì ti ń ṣe kíni tó ń lọ káàkiri gbogbo ayélujára tó sì ti fa oríṣiríṣi debate tí kálukú ti wò ó pé eléyìí mo fara mọ́ mọ̀mọ́ èmi ò gbẹ́ eléyìí tẹ̀sọ̀ yìí èdè gẹ̀ẹ́sì láàfin ẹ̀gbọ́ lẹ́nu wọn gangan èdè gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n fi sọ ṣùgbọ́n kó tó di pé wọ́n ẹ̀gbọ́ lẹ́nu wọn ẹ̀jẹ̀ sáré kan brief rẹ̀ wọ́n sọ fún àwọn ọkùnrin ẹni ẹ̀yìn ọkùnrin o ẹ̀yìn bàbá wa o ṣe ẹ rí bẹ́ẹ̀ ti wà yìí ẹ mọ̀ wulẹ̀ ṣera yín lè ṣe rárá lórí obìnrin torí kò sẹ́ni tó lè tóbìnrin lọ́rùn obìnrin ni mí lóòótọ́ obìnrin náà gbogbo wa wọn ní pé wọn lè tẹ́ wa lọ́rùn nítorí pé wọ́n wá ṣe àwọn àkàdá àpèjúwe pé ṣe ẹ rí ọlọ́run fún wa nírun gẹ́gẹ́ bí obìnrin ṣùgbọ́n a ní kírun tó oni tó fún wa kò tó àtúlọ wárun àtúfikún ẹyin o àwọn àpèjúwe
1: gbàgbàgbà tọlọ́run ò bá ṣàlè tẹ́ wa lọ́rùn
0: ẹyin o pé bóun ti tèèyàn tí ó wà tẹ́ wa lọ́rùn ohun tẹ́mọ̀ gbọ́ ni ohun gbọ́ ti sọ ní èdè gẹ̀ẹ́sì.
2: Everything but don't kill yourself o. Married men, hear me, I'm a woman speaking to you now. There's nobody that can please a woman. Nobody. Now listen to me very carefully. You are taking my time. Now men, listen. I know you are responsible. I'm not saying you should not be responsible. But please, don't kill yourself. The Almighty God gave us nails. We will cut the nails and attach another one. God gave us eyebrow. We will shave it off and put another one. God gave us hair. We will remove or do whatever and add wig. The Almighty God cannot please us. You are you that you think you can please us.
0: Ohun tí ẹ gbọ́ tán ni ohun Bishop Funke Felix Adéjúmọ̀ níbi tí wọ́n ti ń sọ nínú fọ́nrán tó ṣe kíni eléyìí tó ń já ìrànràn ní over the weekend ní pé ṣe rí ọkùnrin mọ́mọ́ para rẹ lórí obìnrin ọmọ para rẹ náà sọ wọ́n ní pé soráwọ̀ obìnrin àṣẹ tẹ́ lọ́rùn wọ́n lọ lé dùwà ó fún wa ní èkánná àgékúrò àtúwámì àtòfìsí ẹyin o wọ́n tún tẹ̀ síwájú nínú ọ̀rọ̀ wọn wọ́n ní pé lédùwà fún wa nírun ojú àgékúrò a ní pé kò dúró dáadáa atúmọ̀ ń fa tiwa wọn ni pé kíni wọn ló dá irun sórí wa a tún sọ pé irun yóò tí kò tó tàbí kò tẹ́ lọ́rùn àtúnṣe kíni àtúnfìmí sí ìyẹn tá à ń lélè mo pè ní àtàtúmẹ́ǹtì ọ̀rọ̀ yẹn ti wá fa dìbéètì oríṣiríṣi ní ìgboro pé ẹ dákun àwọn kan tí kì í sọ pé gbogbo ọkùnrin tí mo ti gbọ́ tí wọ́n sì ti rí fọ́nrán yìí náà sọ pé ó dùn mọ́ wa nú mọ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ ti sọ̀hún lóòótọ́ ni iṣẹ́ lóbìnrin wọn ṣe tẹ́ lọ́rùn a lè tẹ́ wọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ àwọn obìnrin míì náà farapẹ́ àwọn míì náà sọ pé rárá o ẹ wo ohun tó ń sọ yìí ara èmi nìtẹ́ lọ́rùn tèmi ọ̀rọ̀ yìí ti wá di họ́wù nígboro bó lẹ́yìn ojú wo lẹ́yìn fi ń wo ọ̀rọ̀ yìí yín pé nọ́mbà ta kí n tó ní kí àwọn tá a jọ wà nínú kulu kí n gbọ́ sáìdì tiwọn bí wọn pẹ́ dákú lẹ́yìn náà rí sí tí mọ̀mọ́ wa sọ nọ́mbà tó wọ kulu yìí rèé 0916893 1000 ẹ̀jẹ̀ mú pé ìwọ̀n ti ẹ̀jẹ̀ á dúró ó yẹ wá. Hello, ẹ káàsán orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá.
3: Ẹ máa káàsán mọ́.
0: Ẹ káàsán o.
3: Ẹ ṣe gan-an ọjà rẹ̀ gbogbo nǹkan tá ẹ sọ níbẹ̀ là ń gbọ́ la lísìn sí. Irọ́ ọ̀sìn nìkan tó sọ. Irọ́ ọ̀sìn nìkan tí màmá wa sọ o. Òótọ́ ni kò sí ẹ̀dá kan both men and women kò sí ẹ̀dá kan tó lè tẹ́ ẹ̀dá kan lọ́rùn.
1: Ẹ ṣe jàre.
3: S so ko ti e da kan to le fe e da kan lorun on bi mu be da yen bo fara e bo fara e oku e o tun le te wa lorun so it's a reality o kan je pe ti awon bi wa po ju ni ju okunrin lo ni
4: eyin o ti so so so ni
0: ese o ese o
3: Mr. Kenny
0: ese o baba o e se o baba wa e gbo won ni pe ko se da kan to le taye lorun 0916893 1000 0916893 1000 tabi 0915333483 0915333483 e tun le pe sori number eleyi na 0911 3 4 8 9 3 0911 3 3 3 3 8 9 3 Mama wa Bishop Funke Adejumo Felix Adejumo won so npe ko se anybody to le to birin lorun ipe e mo se rayin le se eyin okunrin e mo ti tori ipe e fe to birin lorun ke han rayin le mo eyin ola plenty so faramo ti mama wa so
1: to emi mi fi mi faramo o
0: no no wo o dun obo ti so am je wo fun mi se mo
1: yato si o du mi bo se so tori pe mi mo pe eyin wa gba gba bayi ni won ma duro si mi mo kan to wa sele bayi nsi to wa tu to yi to yipo
0: so eyin wa le mo duro si bi ti bawo
1: be ni won ma so kan ti mo
0: se won so to ra bo so to kan to won fe ko to
1: lo to na nkan lori oro yen gege bi baba to pe tele kan yen ko se en to se te lorun koda both genders le mi ri si okunrin na ko se en to le te won lorun obinrin na ko se ko se pe ba mo se fe so
0: so bo ba ti
1: nkan ti emi sa mo ni wi pe gbogbo wa la ni individual needs yato si pe nkan to ye pe boya a fe boya yato so wo boya bi nkan ka je ka streamline e si because I believe pe bo se so yen won so ni so relationship pe boya marriage tabi
0: in the context even gone generally
1: e je ka wa fi owo ti segbe kan se mo pe awon ona awon kankan to pe ni love language elomi o le je oko e le je nikan to je pe love language ti e ni pe boya oro owo ko ma fun lowo o pe boya ko sa ma provide ko hun ko je pe act of service ni ti e pe ko ma se nkan fun
0: u le ma ba mi se ma u le fun mi lowo
1: ma fun mi ko je pe
0: ara ile
1: ye lo run yen na ma so pe boya won o se to bo okunrin ma ma wo ra pe kini mo tun fe se se mo pe ai gbora eniye o tun ko si e okunrin mi o le je pe boya iyawo e mo nje se o se gbogbo nkan bo iyawo fi be good ni bi ti bi ti bi
0: o ya this rule dem dem bo dem bi o ni be ko se to se tell on mother so mo gegege bi obirin ta de sa wa gan mo ta fe sa wa gan tera wa lorun ibere to ye ka bi ra wa gan gan re
1: e awon ta fe
0: o do loju ko mo to
1: fe
0: o do loju o si to ba lo re obirin te si jo se wole wode se igbesi aye bi e ti mo jo nse relationship in show te iwo gogo lorun gegege bi obirin
1: bẹẹni
0: o te ọlọrun o te
1: ẹja
0: hello e ti wọle orukọ yin ati bi te tin pe wa
3: e ka so ibi kun ta yo lo nsoro lati afẹka
0: e se o
3: e wo e ti soro e ti soro se obirin mo n to fe but in summary nkan to sele ni pe both genders are like ara wa a ma n tete fẹ a ma n wa mistake ara wa a ma n wa data ku si ọkunrin a wa di tobirin ku si obinrin naa wa di tọkunrin ku si so nipa titite lọrun yẹn tobirin mọ nkan to fẹ ọdọ o wa lọkunrin naa to jẹ pe obinrin maa wa 100% faithful ana wura to jẹ pe ọkunrin o jẹ ti ni itẹlọrun naa but ibi tobirin lo sábà fi si ju. But above all, like our two genders are like our mama kudeta. Until if we can work towards that, at man reti opposite side, at man reti,
1: I man reti
3: until that from the opposite side. I man tinwa over expectant.
0: ibi tan tun ti mu oro o tu jinle koja be 0916893 1000 e gbo se ale to birin lorun so birin sa ni te lorun bi tabi 0911 3 lona 8 93 e tun lo pe siro number eleyi na 0915 3334 8 93
1: E je ka ma wa gbagbe saying to so wi pe
0: human needs are insatiable.
1: Oh, definitely. So, ko se, I don't think it's now even a gender thing.
0: But in this context, gege bi foran ta ta riun, en ta si gbe sita, ta won yan wa gbo. In this context now, eri po bi ni gangan na so pe, mama wa didi so fa won okunrin pe se ereyin okunrin, e ma para ni nitori obirin, wo obirin yo se te lorun. Queen mother ibere mi re si yin gege bi iya wa ti e je eyin o se generally ni nisin no not generally laye sin laye ode oni o lo bi thought pe ko kokorin ma se re lesi lori obirin tori pe won pe laye atijo mo mo pe o da pe ko ri be se tori n to n lo la le demand awo obirin sin so tin po koja in te mo demand nigba oni se po mode la wa
4: sheri
0: I queen mother darling.
4: Sherry wi pe mama wa ti won soro. Won je eni ti o ngba awon eyan ni imoran. Emi fe gbagbo wi pe nkan ti won so yen gege bi iriri won
0: no
4: fi so. Boya opolopo awon ti won gba ni imoran recently won ri pe gbogbo bi okunrin se ngbiyanju lati se gbogbo nkan ti won ni ni ipa won lati fi te awon iyawo won lorun won ri pe percentage awon to ye pe okunrin mi fe pa re nitori pe o sa fe te iyawo e lorun sugbon sibe na ko si te obirin yen lorun emi fe gbagbo wi pe ki o to di pe won ma soru oro ba yen sita o gbudo je pe o ni nkan kan ti awon na ti sakesi wi pe o dabi ko tin di gbomo gbomo because gege bi awon ti won ti pe wole bi as bi obirin o se le te okunrin lorun be na ni okunrin o le te obirin lorun sugbon nkan to mu ki mama wa ki won so nkan ton so yi emi fe gbagbo wi pe ninu iriri won e de ma ri pe awon omo obirin aye ode oni awon nkan ti won ma nfe lati odo okunrin o ti poju compared to awon iya wa ateyin wa se mo yi pe ati ri awon okunrin to je pe awon obirin ma so fun won yi pe awon fe irun ori to de je pe irun ti won fe yen o wo thousands of naira lo to de je pe tele ti ya ba ti di adimole ton ti di suku o ti lo le wa fi we are na ni se bi won daruko e ni igba ti won soro bi pe a se ikana a soju a se run a se oto ni orisirisi awon ipele to bo si emi fe gbagbo bi pe ninu iriri won ni bi pe opolopo okunrin bo se ngbiyanju bi pe sa je kin se okunrin mi mo okunrin to je pe a lo soja to ba n pada bo lati bi ise to ba wa ra orisirisi nkan wa pe kan le ri lo le iyawo a tun ma wo pe ah bawo le se ra nkan to po to bayi o le tun se pe awon ti gba yin loja ni elo le lele iye bayi le ra ele ti won ju o bawo
0: rerin dadi won gbo imo se be
4: bawo le se ra nkan eleyi e ba le se mo se pe 20,000 le ra eleyi nkan ti ko ye ko ju boya bi 8,000 lo ele ra 20,000 won gba yin won se semo okunrin yen to de se o wo yi pe kini on le se lati fi ran lowo yato si pe ko ma loja ko ma se je kemi na tun lo okunrin mi a gbe moto lo oju ona ara orisirisi boya orisu lona abepo a se igba yen wa ni iru isu ewo le ra ise le o se gun yan iru epo wo lele epo to run ehn gbogbo awon nkan ba yen lo ma n je ki okunrin ma wo yi pe kini mo wa fe se ti mo fe fite
0: boya on lo bi to se pe to ni nigba ninu foran bi mama wa ti soro to te ba ri awon okunrin se gbajo
1: tan
0: be si ni fo soke tan lerin pe a se o momo wa is like pe n to ti wa ni mind won lati jo to ko n wa obirin egbe wa ti o ko so fun wa pe koda Daniel gan rerin
1: leyin isi pada fun isi
0: ko ohun gan rerin so ti wa je pe awon obirin sa laseju ni
1: amo e je ka ma erase fact je pe opolopo awon okunrin ton be soke yen gan o ti se daji opolopo awo okunrin to bi ni bi wa ti di pe boya obirin bere nkan lati ma ri pe a wa la ti poju nkan bi lo bo la awon obirin mi nkan ti bere lowo awon ton fun je gbogbo won be na ni won
4: on ti emi wa ri ni igba ti mama wa en soro oni ri pe won wa ti wa fa won ti strike balance lori nkan ton so won ni iyan o so wi pe ki awon okunrin ko ma se ojuse won okunrin gbudo se ojuse e iwo nkan kan even go ki sokunrin nikan obirin ninu igbeyawo tori oro ton so won so pe awon ton ti ni oko ati aya ni won ba soro o ki obirin gbiyanju ko se ohun to to ko se ojuse ti e ki eri okan je wi pe mo se temi obirin mi bayi bo se ngbegba to ngbawo a se onje to da a tun ara e se pe ki okan o le ki o le ma wo odo hun sibe sibe na okunrin yen si ma ma wo ita
1: nkan temi te fe bere lowo pin moda pe lori oro ta nso yi ni pe opolopo okunrin wo ro wi pe ti won ba ti fun e lowo onje to ti ro onje si won ti se eto niyan
0: eh ti e mo pe responsibility lodo okunrin ni pe mo in to fe mo te olorun
1: to se mo te olorun rara o ro onje sile o ya iyen yato o je ti gbogbo injojo o yato
4: ajo nje ni
0: o da ki awa ki e ko birin ni gbogbo awa ta wa ni ku ki la fi te obirin lorun ki ni ta to le je ki bere bere le ko ki ni ta fe ta fi le te obirin lorun
1: pe opolopo okunrin ti mo ti gbo ri to ye pe won ti soro ri ti mo gbo to so pe e mi mo kan to tun fe ounje wa le na won jeun iyen nikan lo ri so ounje wa le won jeun out of awon kokoko to je pe looto nisi aye ebi taye densi obirin kokan mi ro boya wole lati ma depend lori okunrin kon amo eto okunrin si se pe o kere ko kere o ni awon eto kokan to ye ko ma se fun yawo e yato si pe o je ounje
4: eh looto ounje
1: tori nbi te ti lo mu wa ounje un be
4: then ounje te ti e fi le gan ejo ma je ni
1: ejo ma je ni
4: ko den se pe o ya ounje nikan na ni o fe yawo fun o ti fun olowo ounje
1: yawo ma awon so yo se mo mo pe o le ma se pe repete amo o ye ki
4: leyin owo ounje o ye ki
0: mo fe ka strike balance lori oro yi se mo pe opo gbagba la ma ri awon kan to se pe won a ronje sile won a fun yawo won ni allowance osoosu won koda won a ma so pe yawo mi inu re yi o ti ni suru inu yi lo se mi o asiko ti lati se mi sugbon still obirin na o le wa nu ile kokan di kuku ko mo wo bayi ke si mo bi le rin pe ki lo si ogogo ti o ni le to won go ni le so pe nkan bayi ni se mi se mo pe opo
4: o ti mo pe ton ba so nkan to nse nko si nkan kan ko si yato to ma sele
0: kile to
4: bi lo fi wo pe ko kuku dake
0: se mi
1: se opolopo gba emi ko ro be o opolopo gba to je pe boya ero awon ruko be yen ma sele ni pe there are a lot of unspoken things so ye pe awon kokan to ti sele to ye pe wo raye
4: strategy
1: ba ba lo wo pattern of bi ko se sele ni awon homes is either ko je bi pe ti obirin abi I'm talking both side now o le je pe to obirin ba soro pe nkan bayi bayi bayi lo nse mi kiki ni gbogbo okan o le je okunrin na do je pe anytime to ba soro the feelings is always watered down awon kan ye ma add up o ma pada ma di resentment to je pe o ma ma fa obirin mi ko le joko se re pe obirin mi to ba joko to wa ma di ero boya ko se were
0: obirin ta kan daddy to a ti ma bi pe ki lo se o ti oni le la
1: o wa lokunrin lo te pe o ma so pe ah ki daddy ki lo sele awon kokan
4: e ma worry
1: awon kokan wa to je pe o ti sele ti won o pe tawon ba so kuku si
0: ye ni pe obirin ba ti so pe ma worry yin to wa leyin
1: worry o
0: kan worry
1: baba ti yan ma worry worry o
0: se awon baba
1: lo
0: wa
1: so ni yen worry
0: ẹyin baba wọn ẹ ti gbọ wọn
1: ti ní
0: báwo obìnrin bá ti sẹ bá ti bí wá lé wọn pé kí ló ṣe wá
1: no báyìí ni délé ìbò ni what happened láti ní nothing
0: something wa ah o ti da eh ṣe mo pe bemi ṣe mọ ọkunrin mo ba ti bi won pe ki lo sele
1: tete soro straight
0: eh lifestyle ọkunrin ni abi queen mother ko ma ti bi ọkunrin pe bọkunrin ba ti
1: obirin mi de wa ko ma fowo ra o fe ko ma fowo ra o lori pe a kilo de o da
4: o de aso nkan to sele ki lo fe gan
0: obirin mi o ni lanu soro
1: imi iro ni mi o gba
0: awon kan si asi ma pa omo ko mo da changes awon kan ma pa ron pe hormone won lo fa se mo ko orisirisi ona lo pin si
1: ngba te lo bobi je ni to di kaka te so pe ki lo nse e so pe e ma worry o je be so nkan to se to ba de we ko ma so se mo ma so
4: ni so
0: se mo ma so
1: pele yen
4: ohun yen ohun lile yen o ni je ki oro yen jade
1: mo tun wa ma wele si my dear kilo se mo notice pe ohun se ba kan lati o da kilo sele
0: awa soro sita
1: talk to me wa soro
0: te pe ikeyi na ni
1: mo ti gbo
0: won ti so won ti lodo temi to so mo faramo torobirin na le mi na a mo pe obirin mi wa to se pe o le renin soko re laaro gba kan ma fi ma de lati bi se
1: ko mo sari go ti bi le ti awon
4: ko ti sele ko to de se
1: yato si pe boya oko se eyan gan o pe kini agagaga awa omo awa obirin so pe alawo omo pe kini o ni igba kan to je pe mi na mo ma wa overstimulated like to bi pe oko ti jade e mo pe most times awa obirin na la ma wa nile pe lawo omo to je pe awon kokoko orisirisi nkan boye ojo oko joko ni omo ti daminu o ti gbe kini si kini ko to dide kuro nbe imi tun ti sele ko to de lale gan iwo gan ori e gan ati fe o ma ma gbo na ni pe kini lo sele
0: kini lo sele
1: se to wa wa ti to ma gbo wo pe a ma ija se o ni wegbe gbe
0: e je mo lo le ojo ojo wa nsare eyin o gege bi obirin mo fe ka conclude lori oro yi bo lati fe communicate feelings wa fun awon baba wa ko ma je pe gbogbo awon mo ko ki mu ti
1: se
0: ki lo ti sele gaga eje be latodo queen mother
4: on to se pataki on to se pataki laarin igbeyawo ati laarin lokolaya oni ibare ni soro to mu yanyan ka de ni suru lati ma gbora wa ma se pe bo se ma nse niyan abi aroye e ti poju oro e ti poju eje ka 30 o ma so nkan to da o ma so nkan to ku die ka to eje ka funra wa nigba ta ba ti ri pe a funra wa ni aye lati soro oko e fe soro o ti wo yi pe o tun ti bere jo eniyan ko ni le so nkan to wa ninu oko e nigba ti ti e na ba dede to ba ma fi wuwa si e a bi e ninu sugbon teyin mejeji te ba ti jo fun ara yin ni aye so o fe so ti e je o so dada o ku die ka to je ko so a fun wo na ni audience nigba to ba ti kan ti e na e je ka ma jo ma fun ara wa ni aye kama dema kama ma so oro to long ni asiko ta mo pe asiko pere tele ni yen ni nkan ti mo fe so e time ta ni koni wa enough lati so e je ko dale ka jora ye joko ka jo so iyen lo ma je ka le yanyanu e bo ti to ati bo ti ye nkan to ma je ki igbeyawo wa ko ni adun ko loyin niyan ti o je pe a ma fi mo riri ara wa
0: se
4: ri olodun ni je ka ri nkan to je pe a ma sese ma mo riri ara wa nitori pe opolopo ki mo yi pe eni keji ohun o wulo ohun titi nkan ba sele lagbara olohun ile wo ni daru oruko temi ni eludipo lu akemi queen mother
0: oya
1: e wo gbo eyan ara ile itemi ma ni lati so ni wipe e je ka learn ba se ma validate feelings ara wa bi oyibo yen o ba ye wa pe e je ka ko bo se je pe ba se mama se mo so pe kedun ni looto boya ti nkan ba se
4: ka mo bi eni keji wa ba se mo lara
1: e le ma feel be boya bo se so yen e feel e amo mo keni e mo pe
4: e fira yin si iku
1: e e pe o da se bo se ri na re o da to ba ye pe ma binu le ke so npa time yen e le wa bi oro yen ke ji ni another time to je po ko nse nigba ti o
4: nye dun
1: yen
4: se pe o ju gbogbo nkan yen lo ni lo wa lo ko di babara bayi
1: nkan beyen ka ti e ka ma won ba se mama se fura wa to ye pe tele ba wa ni kini oda ja fi le be ti dadi na ba wa ni kini ka mo ba se mama gba sira wa ko ma di pe oro ta mama gba bi eni gbagba o ti olorun ba sanu abi ki mo da se so ile ati ona wa ko ni daru oruko temi o yi pada olaun mi omo layo kan awon ni ile o debode mo so pe titi di ose to nbo ire ati ayo olorun lati pade
0: opo pataki le ogugbo awon ton pe wa wole o eyo yin baba wa te so pe o to ni obirin te ti e fi ehun nu yin han pe abi bo ti ri lokan yin rada te fi yin ese ti e darapo mo lori eto leni in temi wa so ni pe gege bi obirin awon obirin bi tegbe temi ni ma ba wi pe bo ba tin se o ni ko mo foko re ye di kukudu kaka ko ba ti mo po leni to ba soro boko re soro o ku leni
1: so pa won daddy na so farabale
0: eyin daddy na won ti ni e farabale ke mo gbo wa eyin yo wo si mo pe eledu wo ba wa tu ile wa tu gugu ile to ba dabi pe ile yi lo fa wahala laarin won e dara po mo wa lose ti nbo lori ikani west radio 89.3 fm ikani kanga gomo gbe fun akotun eto yin eto wa ohun obirin oruko ti mi o yi pada o ti mi tope akin ko le aya akin lo so pe lase edumare titi ose ti nbo won ni fe ni kan wa shawati o dabo

0: baba basira eto dibo gbogbo lo mo to ti wole de tan gbere yi
1: wo emi o ni card dibo jare
0: aha eyin o da to so mo ti igbo bi kan ni kanga gbo magbe se nfon rere re se ti araye pe e ma se gbagbe lati gba card dibo alalope PVC yin tori ohun ni agbara yin lati yan awon olori te fe sipo o si ni ohun yin lati soro o ya kilo duro de tara sasa lati kan si won l'office ajo INEC eleyi to so mo yin lati gba card idibo alalope re ni ofe
2: ranti o wi pe card idibo re ni ohun re idibo re ojo la re lo gba PVC re loni ki o le fibo re so.

0: 좋아, 얘야, 가마라. 쟤노치오로 알아뵈네이. 어머, 도치, 꽤요, 엄마, 어쭈? 하! 허라부로 메지래이. 베이컨. 나와 빌레를 꽤야, 와, 부르에 앵커. 오늘, 어머, 지로는 베치원가. 에이쥬 로코 티 로코 에이쥬 라야 티 라야 오시 와 존 니 칸니 에타 로쉐 아만 다타 라쉐 페 야레 티야 테누 보로 모라치 에이시 타 아원 에얀 페 와 고토 디 페 아나쉐 페 야레 아 아니 아 에 가 케세 라 고 아원 에얀 쇼리 시리 시 ọ̀rọ̀ tó jinlẹ̀ ni bàbá wá díẹ̀ dáadáa ó ti mú nǹkan tẹ̀mí dání ìgbà ránṣẹ́ pèyà rẹ̀ lóòótọ́ báwọn èèyàn ṣe sọ bẹ́ẹ̀ náà lórí àrí pé nǹkan kì í ṣe rago ìyá ti gbọ́mọ rìn kọ́mọ ó ti ẹ̀tọ́ ìyá ti gbọ́mọ rìn kò ti ẹ̀tọ́ mọ̀ tún yàtọ̀ sósì. Ìyá ti ṣeun tó fẹ́ ṣe o. Ẹ̀yin wo lẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ arábìnrin yìí? Ẹ̀jẹ̀ ń fi nọ́mbà ta. Kí n sára wo ẹnìkan tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ arábìnrin yìí ń gbà ta bẹ̀rẹ̀ gangan. 0916-893-1000 0916-893-1000 Number kokonu number le kejire 0915-333-4893 0915-333-4893 ipe chin wori phone meje eji hello. Hello? Emo Kalesa? Ha, to ori bete. Ah, what dama wan le no no. To, again to ye mi wombi. Hello? Hello, eti wambe? Ah, to, again kwe number ke turn down. 3333-893-0919-893 Hello? Kini nri bete ni o. Awa kola njambi. Ipe nkolu pene. Ipe tigbo gba ye bati ngbo. Bishe mori na anu. Hushife we ni katoba wa bere ito ye ni o. Oro arabi ni ye. To. Ajepe ba se nri ti ipe. Ele dojo opele na wole. O ni kakati mo fe muja dembi. Mi o shife o lobe. 0915-333-4893 Mrs. Abosede. Edako eba wa gbe ohun yin soke daada ki gbogbo aye le gbo yin. Se eba wa bere eto yi.
1: Hello.
0: Hello, se n gbo wa. Eba n gbo wa o. Se eba wa bere oro arabinrin yi.
1: Amen.
0: o da na bo ba ri be eh be ba lori ofe lati wa ile ise wa ile ise kan be only do ni won ni eto ti won fe fun yin eh e ma ba wa bo lori eto yi e pe number mi leyin eto yi won o pe sita eh be ba se rin a ma so fun yin bi won se jenu e seun ojo oni ti yin eh mo fe fi ile on mo fe fi fun yin awon ebon sita ni eh ah arakunrin kan lo si kokko pe wa o eh to si are mo won lenu eto ebi si ni ebo ti won ni o ebo fun baba iya ati omo meji to bi o se je na na ojare nibo la wa baro arabirin yi de arabirin ti mo nso yi leyin ta ranse pe mama re tenu boro mama ni agba bi e Oma agba ni oma agba ke bo lo se je bo le se sodo ma agba bi o ba loko laye o ti le en ta won o fun oma wo ke o wo le omi tun bo loju e wa pa ya yi soro ni bi tun la pere a dupe lowo eyin ranse olohun to lohun lo woli nbe laye o olohun ba ni o siwo woli be eyan ba ni o siwo woli mo ojai tagbole won lo ti ku won ba wa da soro arabirin yi go de abala kan mama arabirin yi gangan fura e lo so wi pe radio apostle nte ba ti ni ki n se won o se omo ohun re o di dada ko bo akobi ohun ni iya ta si so yi ni ibere pepe oro yi ni leri si a pe mo de eru ti ke gberu eleru nta lohun ti ni ka dasi ngbe olohun si ti ni adasi awa ko olohun ni sise re ero ba wa amo se ke lasiko ta n so yi arabirin yi ti wa labe itusile alagbara o ta si ni igbagbo wi pe ni ko pe yi o yo se igbeyawo pelu en ti okan re nfe to olohun oba le kan si ibare o olohun tin fun wa se ibare o eyan omo nigeria ibi olohun ba se ohun dere o on la ne ka so fun yin o to bi gbogbo e ba ti yanju tan atenu omo atenu mama atenu en to fe ba se igbeyawo to fe gangan e mo gboro sugbon e sa ti a fi pamo ba won se mo pe awon kankan ni ba se nse ko ba le ri bo se ye ko ri inu mi n dun ayo mi se kun pelu to bi on se je na nu o jare ẹ̀yin alátìlẹ́yìn wa ẹ̀ṣẹ́ ojú òní tìyín o láṣẹ olódùmarè.

0: Ogba alakoso ati awon isogbe engineer ati gogo eyin presenters loko kan ejeji inu mi dun fun radio yi mo mo gbo gogo Ogba tori wipe ojo obe nikan so ta ni bi e se nsa usa be ni nsa yo yibo e mo gbo ti yibo kedu kedu odun ma e mo gbo ta usa nbe na kwa na na ngeja e mo gbo ti yoba oje ki mo wipe radio eleyi o tun ni agbara ju radio elekun jekun lo adupe adupe pe okun ilosiwaju yo mo ba wa o akola wole loko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pe re lokun atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyunnu asedi e mo gbo West Radio 89.3 FM
1: West Radio 89.3 FM kon da goma.

Penny, you're your son, Luke Benoit. I keep you doing your little fake on it. World's Radio is 9.3 FM. We are she. Tia Tidrak Moa Lata Gumaru Uguro Tia Tishi Koni Iti Tidi Akoko Yi Akin Pia She Fumbuwe Inte Tidasi Tua Luni Loko Jokon Fuen Tek Bi Aten Fuen Inti Fia Tishi Ron She Ani Bala Drek Bi Na Kwa Yi Koni Towo Yi Ni Abela Ti Olon Ba Iwi Tati Mu Tefin Pi Na Ati Tefin Tesi Na Kwa Lu Olon Afi Okpo Avi Roku Si Beni Abela Ti Olon Ba Koni jabi ti amare mo labala iso se afuto jo tuni oni o se olobe se gbe te dara kon alojo tuni akin pe e se ti e ti dara mo wa ni ikoni ti Wells Radio 9.3 FM amo gege be ti mo pe ikoni yi ikoni fun gbo mo le bi ni e je ka so fun awon ti o ti gbo nipa ikoni ti Wells Radio 9.3 FM pe ikoni kon be ti je pe ikoni to wa fun gbo mo le bi ni to je pe lati owuro si di asale bayi a ni se awon mo yin a ni se won lona nitori pe ise ti eredumare to fi ran wa ni eleyi gege be ti mo pe ipolowo ja na o na ni agunmowo e ti wa fi tin na ke ti wa fi gbe ti wa na laruge ka na ka ti fi ti wa na ka fi gbe tin laruge enu idoko eti boliko olorun lo fu wa se awa na ko e wa dan oluwa wo lojo toni e ti pe rere bayi ohun na ni oluwa koni jebi ti amare mo ni abala ise abala iso se wa fun tojo toni etu pade wa tun tun di ni ago marun owuro la loruko alaga ti awon igbon to dari kan ti awayi loruko dasle kan ti awayi evangelist Mrs. Lillian Bademosi loruko oga agba patapata Ayo Emmanuel Ojo ati loruko awon oga leka kokan ni emi Stephen Adeyemi Ige ni mo kin pe o daro orun ayo lasun okan kan bayi ohun laji